Paino tuwa niya pinmo ita atsatsak mo ituan. Hihinakam sen akala ni. Paipi kasose ang pinho pito kaya nga ni kiyang put hapi as pumaobi ka. Kamata rin ni it itaw hupi lavaye. Putak hapi hupi maatsiyot. Putak hapi itam yang pu itawi mi ang as. Enang hinsak kwestina. Pupay okyo itamem itatim. Kahupito kaya ka okyo kushinpas. Suyan hita au maatsi wisni pang kivanawit ima itatotim. Pupiu ima ita mamat. Pu it hupi hita pupiu ang kahinsak kwestina. Nyok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zazayom. Itatim itamem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putungwayin. Uma mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa itahu pilabaye ang itam na kalawisa. Pu it happy bill. Itam so soyam akhakam hopi sinom it hita itatui ang nap hinsa kwisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam piw as ovi hush ngui wisni. Pu akhakam itam put enang hinsa kwisni. Pai nupantua wuwanta it itatimuya mengamta it happy lewo katsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang akhakam hoitan. It hopi hita nit pu it happy pahanwe wat piu katsi. Pai nuwa pi itam pu pangkalau wisa. Nau itam song ka levo yan wise put ak soso ya mong was yan. Pu yan it happy piu ita. Wuwuk mui piu papu ovi kyap ziyan. Is pi pu mui happy hak ang hita tu wivang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamoy na tuwa panwang ka na pumoy hapi aw tukay maka obiyet hakam pu tuwa na tum so amte ka put na aw pu wuwan ma kushpanek obi hakimoy ansa aw ihihi talavay pu ita tuwi hapi hakimoy aw yu aatotang wano pay pihak zaynen pu kaawhin wuwan mo pas ason kush hakian wuyok te wunive pu pasat hakkasput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksayani. Pai naap haki. Pai hak halay tingo tisyan. Hima alungo haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ukalang. Pu piu haki hita tuwintak pai ansa hak piu au unang tak mo. Nak ovi uma angke ovi uma kati hapi ukaliani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nok i hopit himuat hapi akhakam. Papa, nagwang kati itam yeswan. Ovi ima angkay, ovi ima kati eukal yani. Ima somat yakam, imat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Ima ovi ima timoy, ima memoy. Au unang tavi yenge. Ima tuwat pumuhita tutunayan. Pai song ka tuwat hisat wuwu yakam tote. Sen tuwat yuam tote, soam tote. Tuwat put ang wuwaye. Sen piu ang ayo nyongak ni. Bye, Yasa. Asqualy.

0: You are listening to KEYI 88.1 FM, licensed in Hopewell, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KEYI 89.1 LP FM, Upper Mungkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KEYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayat piya sa tamnaya, iyan sa tawa itanah pipuyak. Nasa mi pita, ni kovi, po yep ove hapi tokyota, hopi, hapi yep it, te wat taon na sapte, pamba it kapahan bewat, pan wat taon sapta, pam hihin rel pakyota, pep hapi pam ove tokyote, pep pan sapal, me hakim talang na wina, is utuning wapasa na kaka, pas me hakiante, po wan haki tseko kyota, mo apa haki, Kohal mukio tamo. Ni kawiyasan na hakam ansa kim nana siyang nanguhi sa wo. Ithi tatumalay hi tahinsa ke. Haki sa wo putang ayaw matap. Pu ansa kush I haki angam nyuman ni wuti sin tumsiat sin sinoat. Haki angam nobatak. Aw hakatupte. Akput hak tumo itang nyuse. Putak hak pi ahoy ikal tim. Humubitim hak ahoy. Pasat puye metawan sa gaan sa hakim epantak pay nalanen paswinen. Hita kita nikkay pasat bu hak temutam. Puye kapep ni nik pu ansa hakam temal kie pay piu panta. Paha kita nikkay me putak ansa nese. Putak hak pi ahoy tatayin humubitim. Pu pete ansa ita piyan pagkasmo kumuyang kam pasat na kam piyo hakik hak ne kus ansa yasa ti na kite ansa hak nismo hit pay pipan asul pot ita but malayong na kawe tak sa kyo na may hak piyo pantang ay pamt hak kanawot ng kus pay tawan sa grupo panabisan na hak put ansa nikay ni me nikang kus hak nawot ite Pai pangkang opio hupi. Taai kwa kwai, ita tawan sakto na ya, ansa kus au pita. Ita nene san ita ita ya pio na hongu totan. Yang it hita, totoketan ita hinsa kus. Pam kasulang ni, na wasun hakim ka pio pumui ansa imahita kataimatak ni yang kam. Yip itamam yang yakta kamay. Pumuhi enang pihak ne, pumuhi hak nok nang ya sa tawan sa lu. Sangaw iya tawai tanai, nakabu tamu itu malai taka. Puthak pihak pi ovi au halai tamu. Sangaw pam yuk ya sa tamna. Makso ni sinot tu malai tan. Makso ni yep hi te itu malat hinsak nakat. Timu, sinmu emangam hi ta hinsak ni noh. Katibus hinta pam pihak ovi pai panok. Hakik tawan sa bipite. Akalai te hi tak nese pia ho yo kaot pasat pa pia tap kimi wat pasat pa pia na hong wita pa ye yan takat na tu at pia wit hihin ni te tawan sab hinok ita tawan sab to tango sinom pa ka hopisa
2: pai na tu at yep imoy ta ta tak may tu at hihin hakam sen akalai ne Pai pi kaso sa yung pihong pita kayang ani kyang put hapi as tumaobe ka kamata dren it itaw hopi lavae putak hapi hopi matiat putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsa kwestina pu pai okyo itamem itatim ka hopi ita kayang ka okyo kushin pas suyan hita au mati wisni pang kivanawit ima itatotim Pu piu ima ita mamat pu it hopihi ta pu piu ang kahinsa kwesa nyok ovi puma as ovi it au unang tatven ovi ima zatayom ita tim ita mem ima tua ovi kananahin kina kya kyang ima imungay imunamay imusomay imutahamay ima au putungwaing Umu mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa ita hupi labaye ang itam na alawisa. Bu it hapi piu. Itam soosoyam ak hakam hupi sinom it hita ita tuwi ang naap hinsak wisa. Bahana nakpam family values. Put happy itam pilas ovi hush ngui wisni. But ak hakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantu wa wuwanta it itati mo amangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilala ti makyang ak hakam hoitan. It hopihi tanit pu it happy pahano wa wat pilas katsit. By no will be itam pu pankalao wisa. Now itam song ka lewo yan wisa. But ak soso ya mong was yan. Bu yan it happy bill ita. Wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is people my happy hug ang hita to weevang. Me by itam pan wung ya. Itam ita somwe. Bu ita tahamwe. Natuwa pan wung ka na bu my happy. Aw tu kai maka ovi yep hakam pu tuwa nertem so am teka. But na aw pu wu wan ma. Kuspanek ove hakimoy ansa au ihihi ta lavai pu itatui hapi hakimoy au yu aato tangono. Pai pihak zainen pu kau hinuwango. Pas ason kus hakian pu yokte pu nive pu pasat hak kusput ang ningwana. Ovi uma kanana hinkinayat uma angke naksuyani. Pai naap haki pai hak halai tingo disyan himo alungo haki au pite ansa haki hita. Tuat ak ikalang po pi haki hita tuwing takpay ang tahak pi aw unang tak mo. Nak ovi uma ang kay ovi umukati hapi ikal yani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nak ihopi himuat hapi ak hakam. Papa nagwang kati itam yeswan. Ovi uma ang kay ovi umukati ikal yani. Uma somat yakam yumat yakam tahamat somat kwamat. Uma ovi umu ti mai umu me mai au nang ta vi ne uma te wa pu mai hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pe ang ayo nyong ak ne pa ya sa as kwale.

Na kwan tawa na safti na Stephanie Berhan yan pahan matsewa na patki wangwa na tsikyata na miyan hupi matsewa. Ama yakya tuk kuyid ak tukayingwa. Nanan tsoko pu sukya.